He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga, kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matu nui te rangi, he mihi nui, nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua. Rātou ko hi ngātū, rātou ko hi ngā mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaiki Nui, ki Hawaiki Roa, ki Hawaiki Pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.